wau titilarasipun Sekar Pocung Laras Slendro Parsono. Samenika kawula badhe ngancaraken Sekar Pocung.